0: Aka ji asan dopo na wabo avio bisisi yo ena wa yin awa jije bo nukon yo na yin o tintinto. Tagbo chika e yin yese khan elo eno flimi nude.
1: Tekolo
0: Yin
1: flimi.
0: we do kwekbe kpiro po bo e hu anando abie yon mi kaka bo yolo o fufu chidi. Bero yin bo bo wa o kwekbe. Bo yin kwekbe yo mwen do fine ya. Bedo ji yeni inyole, bedo yeni no tekpon, emi do, emi na watin. Hon mbiyo kuyagbe. Kuyagbe yo khokhe ato lewe ka sukpo do kuyagbe. E mbiyo kuyagbe yo yi ka keke chedo khore po pa fine kuy. Bo chinchon keke oji fine kuy buru. Likpon do ni ve ya wabo
1: non. Keke tuwe zan di diyan bi yo asakuli kwa li yo.
0: Azakuli kwa di yo we. E di yo we. Hon chinchon ji kuy yo. No, eyo, mani bo ya wabwa do, kon e yon waibo nou nyan ya wabwa leko. Kon, keke oji fine kwi wende do, kho kpa yo, kho ekpa njinjon yo nje, avikbe se ji do, o kho ome. Ah, ndo tote nou we yo, avikbe se ende yo, eyin, yo kpo vusin, avikbe a yin bebe vi a fi a yon ton sin. Amon de avyo do yi kon wè do kome yo, ndo me kho vidye. Bon le teto bo non se e kakaka yo kpire kon, avye lo e so a do avi a yon konsyen vi yin wè a. Maka a do fine bo nou e a do jire an, a do fichu bo ndo chije bo men de kon ma kanon biyo, ngo yi kho kho kon, koko yo, men yon kwe kwi. Bon kuku gogo yo e me wa fun yo nupo me khuwe. Bo ra fi ya do kho me. Mwa e kan kho biye yo ta bo chi gan. E an do kho bi do toji ya lo. Nun do me gwe. Bo me ka levo do takba do nu me we. Me levo do uve yinu. O gweto diyo. Levo do uve yinu. Gweto diyo we. Gweto di levo yi. Mando e da si do kho me. Bo ka so levo a do. O bo wuli na we awe mina doa. A bi e to kede yon nwa lokpa de bo chodo so yon bo yon nudo ufeme yon. E di blati nou mon koton bo nse ho ne yon bo se avikpi yon. Do kan yi ho me yon. Nyen ton yi do yon kwe bo. Yon yon me bo wafine yon yon kwe ole bo se yon ton kwe kwe. Bo mwono jile debu de ade yon. E kwe ole bo doku nou ma wopo tino ji. E mi ton konti. Do mende foton levo sinye kou kamon tak po chigan.
1: O Zakaria ribo nan kou disu wame, kou disu we. O tu yo konti kperi ton ya.
0: Abi.
1: Do enda so kou di buru nan do yo. Enda masi meri ton ma do menji mi ton yon akos wo. Asi meri foton a moro menji meri foton le yon la kou. Kou disu nan metin yo. Do o gwe me mi wayo, gwe dan ten ten me we nan kou men. Amon jeme yon chi. Ama yon dik fukwe yon ton di yon chi.
0: Nkanji.
1: Bo kay mo de fukwe le kou kan kou disu nan yon. Aso tu yo se kwa.

0: lui exme de obu de ebla boku isodi alo ebrundi tantachi wa niro e na son sigba ligba alogba bona pipe we bonu bi wa hawete we mo isin hubo
1: we bo o khore to gbere to me khore po bona ro ni ni kudo bo to ni kanado o ase khoro mi di tiyo ya ri ga fi ya isoma bo mi kambio ro meji kasi yo ya agbe aji ye da ko sin aji ta me ai me du ase o ta me aso mo ko ton ton me je nu paji aji do mi me me khore be kero mi ro bobo o mi ro meji pe to ri khoro meji mi eso bo ton mi bro le ro me ko me kho lo no a pe khoro me sole asi sale
0: kanji
1: iwe na nu yo e bo ton me de me de me de me de me de me de ka bo fi mi a je ti o yi tele we
0: kanji
1: do pe khoro be kan lele eno jara ko gbe be no pe nu pe so a to ro meji ma wa mo o bro le
0: bana nanu le o
1: bana wo le bi be kono nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi a di mi a do nu me ni ji bo nya wa fi a iso mo do e o e mi ka na wa bo mi no ken to asio uno ken ti uno ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wori su mo ko sin anji ni ku mo to na o bo me ra ko do be ji fi bo ko sin je la se su ko sin di ji ta si sa ko je ni pa we ni na ki me to iwa ra ti me o apon di na ti me gbe yo ai nu yen tan tin lo be ji e o me ne so ho ka mo to na si on po lo ken mo do ko to kaka iwa ra me ji amo nya de no wa mi kon fi bo emi nya fa lui me ka nya he no wa mi kon fi be yan fa lui yo era si pa ku yo ho jo ho gbere ma ro mi o wa lu yo en komito ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri o pe to ho do bru nu ho do di yo apon yo ra ti gba nu akoto e ma ka mo dun defini abunu ko ewe ni be bi o me mo ku gba yo ale mo tun ade ji be to aro be ji ase yo do di wa gbe yo be no ji asi si si wo te ti wa se wa ji e ka wa ni a gbe ji nya edo nya ya asi si yo me da ni wo le yo ni ndu po di we ku ji mo di o ji fi o ka lo won to ho pa bi to ta me ni gbe o no yi ho la te gbe jo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton jibona ba po won ipitia won kan le ni won yin lu wa jina yin be dai kakakakaka e me khule maru isia ku san ton wa je ya ti pere pere e je ya ti pere pere yo e je nmo ko ton mo je ni le di khale ji
0: je nmo na khale ji khale ji
1: a te wa ko a ni ga wa pe me de ne ko do o ndi mi ne me na yero nko ti me lo ka mo de ya ni mi nya wa gbe ji en le ta be pon kaka mi do yo mi aso ọ̀rọ̀ emi kò dúọ mi na sọnu o ìyọnu emi tán o pè sí àpapọ̀ yọ emi na sọna bẹ́ẹ̀ na sọ ẹni bó dòrò ńdú náà pẹ́ẹ́pẹ́ ni mẹ́ẹ̀ tán ẹ kó ló fi yọ fìlẹ́ ọ èkó ní ìdíwà ọ ìrìn àpẹ́ rẹ̀ ẹ dọ̀mọ̀ ẹ má la yìí tẹ́ a gbé ọ yíyọ ẹ mọ̀ kánlẹ̀ èmi lọ́rọ̀
0: àfihàn
1: kú ọ bó tọrọ o àníyá ń tọ́ tó mẹ́rẹ̀ ọ jì mi akọ bla rendo ma ko mi bero khiwa ni pa mi na ko jeun ni bero khi ni ma ko mi ma na hui tan zombo e se gbe ni yo e do me ti e go sin fi ton ni ma so ko wo gbe ri lo wa pe an gbe o no ina inu me na du sin sin ka ti paja lo gbe dali yo bi ko ro fi e so nu nu me ra ko so nu nu me ra ko ni te me ra ko na wa na do me ti ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne bo ni hui yo bo me binu ayi no du o je fi ne wo no kan le ba re yo
0: iro kan yo na no
1: wa iro kan yo na no wa e ra ko kan mo ko to de ji bo o e ba so ho kan yo ha kan yo so ni me mo ko to ni e so ni lo e ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e so ni fiti ya kan le ju ro yo kan yo ko lo no huru ho gudu kan le ju ro yo kan yo ko mo no huru ho gudu me de kan le de ba wa re do ni yo e yo mi we wa pe ni nton ni yo mi ha mo kan e so ton ha e mo kan le mo ledu ah e ma pa cha me le kaka gba pe asanja asanji jeji bo mu je ko do ni ji kan me iya be kan me iya be o e yoro yun we le o e wa so alianu ya si sa tin bi juo ne o bo do iye ro na we bu ma fo to di ayo ano he wu e ya bo no kan le o juro yo a te ko na no ko kan le o e no go si fi bo ndo me ji mere a fi ni bo safo e o ta wa fi di yo e ko di kan ton ta wa ko fidi yon la le mi akodu me yon a te fo lo na ro ko be hun ma no lo kan mo ko ton ma no son ko ti ta juro ikun e na lo du e so nu ye mo ko ton no yo lo yo ma ha ni wa pe adu se adu san

Bizon biwe noyi. La mouka don nun wezi ho koukoule. Ho e nando douyen we. Ma si po do maman. Bonon ta fwe jibo romimon. A fwa yon ba fwa nan vikou. Ba koulou nan bedo ta si we wigo kadi.